got some messages. Messages wala ready shay ha. Messages shamiluma. Dear halka biya wi kana wi zamanga wi manga kanu ku ta zamanga message shamil na ko. No ta sulag wi khushi gai ha. Pal message ka intezar ko hai.